0: Alfa ni da akiskai ne yawa. Alfa.
1: Ai, aba durbal i nga ide da anja papa de rike da ya daga ba barbar to tun do gudun babe din badiwa.
0: Na ma de kai le dole ma doji ma barbar lewa ma ko se isidu ban ban kam gariwa.
1: Nga ki nga de kai le ya de da ya de rike ya mai.
0: Na ile abam ne riba ne. Aba durbal. Ile ma jaiwa.
1: Ya to ban.
0: En to ma jaibi.
1: Adida ne tawaiwa ci si bane.
0: A ile ndokiri le mingai doru baba o patale ngonu ma le pida ma mone nga. Ndoji la undai to niji be to mampasi nigni lisi jada ban ban wale aba mpabuni la ipo kama ya mja drum ni mingi ayu mose tadiwa japa wale lwa.
1: Nani ile bula nyane ingile wa ya upatara wa?
0: Talu ngonu ma Adeline lia lwa.
1: Bewa Adeline
0: wa. Adeline lia ya tabuli kwenye isi ile ban jwa kidile ya upatara le amanga. Bakura marena tose banda dadi kingasi wa tu mamma.
1: Ikura mare negi leo bale. Negi dawudu bale jose bale mudama jaone loa.
0: Nga ngune di bisile ya wanele ba atachedu. Nga jenile ba nera. Bolibu waneku majale jinja kingana japa tarjiku majale ba mba kuhudu loa. Nga bubane mamdeba yu o neleda. Njwa edin bale edin kwa jile godo.
1: Yeah.
0: Eba ya na inungungu tabu di kwenye jeliba na isi ine. Magu mtu nane jegu marini lika undonu mtartar. Inyaba njili wa mdosi jindu. Nga bukura mare toba adida. Mali tu negu mai arsi jinyaba ne. Magu burada lulumyo. Ne jegu mama dejile. Ipo kaja kingana jensele jisnari jone ngada. Japatar jile. Mali. Magine jegu mai nolo magie. Mamagie mare rama chiri to jambal jiri jie. Ne jigi kam largi nyanya ne ma diji ba wono ngam gersi sai baujile
1: li sai tura ne le abida ye chiri du jamal i gali ne li gali wul jamal ndo kala ta di ba jadi pa ba yi de kan li sai pa albi tala delin re wuri jamal de jere
0: hai ta di ba ma pa we a delin ne ba pura mareli
1: mobo yi i kul i kamu mo mu ya bewa ne kin ga gbonwa
0: mobo negi ya ognele mai le dunya na idan biwa mai le dunya le adun gon singa na ikaraji sidi nga bolebo e ya dit mba kunta je nangda jenja kisuma je ngalbi e ya jenja maidilwa e ki kara ele mandile Adeline gaud nili di mandi gi ban mai yeba weno ha mandile Adeline no ba ya kisuba kula dwai na ba pa di se ne kinga bam giwa ndokri di ma e ya odondu pata wede amna nje morle ne la unoda na ku nga ba yide ingam do di pa ba no da unda di jova no nga ngungu madu pet tugu mwabe. Auntai do de da bien doin ta pul ne ba. Mamo patar ba ya kunu tarle kiladu dan abi ban.
1: Maji, mu ya. Mali kulu tugu ya upar ne le da. Mali, ntare tre le dorm dumbere ga ba misi ne da palalama gada nkulu gudu. Nga da targi mai bil baba ide mba pa da kila mu pon le ba ja pa duzuma kan bim ni ba da ba gi pa ni le ba male mu ndo mare ga ma da u au de de ya mare ga ma le au de ya da peut-être ne je na je au wa do gal rode ni maje abano da male mis retreat a ne ji gi au pa ni gi ji sei gi jogi se ni i kan uma film ma kan uma film yo ji se ni a gi ji se ni le bu di kargi awos doji da Adeline la di kargi karle si jeyi ba dinji ga wirgi doji da duba di mai da ya Adeline la dinji le si a to doji da dal be wiri ye to da ya Adeline la di be wiri le si jeyi le ba da ni ga be wai din biya ba chinil biwa ne no mam to mu da low ba
0: bu ne gi tugu ji sinele woli bu Adeline ba e gi nanje morle ga de ba tedale male andogo kubu ba andogo camion ba andogo dile ba ko Adeline je godo bale din ne do bar ko Adeline je kula kunda akunda
1: nda kor kula gosma de
0: ba ile au retraite la retraite le ile en akuba
1: beta
0: ba ngo
1: nda tan mai bane
0: Adeline gun nai kara bag nai noli le sa en ka wa don gun din da kanta en akuba larjue ngaba magmis nele mamge tanje kunda man kamaili
1: iya tade joji biwa
0: hai ma tade jol ban me mama tade jo bal bula mama tade yabida da iya kubalar dongon denel magma ma cheno le yakuba biba wono da ne jigi ya idile da da ni ji yan
1: do tu gun do na le kulu gi ya wa o tin adu kulu ma din ya le ni ga le ga se gi na gi sa gi san sa min le le ya ya wa ngi ji ta nga
0: ah e kula ku babo e gi no le da kulu si jin nan jile dairin gunne ka adeli ne de kulu si jin ida ar la dol ngole to la le ngo ko ma le ala de to la de Adeline ne ko jinya bibo da di da mama salon mudda ma ko da google sai ya dadi wa bida
1: Adeline ar kino ama mare mare de da Adeline targija utura ne lifo kare en kulu o ara ne biya du maji da kaukula Adeline ar kino Adeline odine ile tudo wa bari gol mimi sai ba ti ta njik charbi
2: yo baba
1: odi jara ne be
0: Gono manji ya bartu de glass veneda.
1: Ah, voilà.
0: Il est du dossier de patama.
1: Aha. Il est c'est de lele ya unja ije maja maja abino ta. Riyad nale.
2: Arsène le ya mon
1: baba. Ah, voilà. Riyad il me dit bano.
0: Hein?
2: Arsène ba toriala nana.
0: Arsène ma dire. Eh, au da kula maja ta.
2: Eh, len don le ya an moto de ta.
0: Ah, ma dan ni ji bidam ge goto. Moto ba to di. My game my ninja morley da account very j account camion jigu mundaro la palaji ninja biwa mutuba andi da karwasa tole ba opanelwa
1: I abadurbali
0: ah
1: dubari da absen absen na bwe lanje da theater gitu ya gunu mpwedu gidi miji bi absen badiri do wale bitin tele da bondo
2: to absen el babur ya da arsen
1: ka ga dinya karalalwa
0: ka sen
2: Arsène nana
0: nil si sinan je
1: basi nani de yakana denle kan si denle radio tare ba
0: Adeline male ma kulai kai o ile nai kara ba ji si jende ito nai da lundul ba jodul jodulo ito kara da ile ito kam si jende lundul kara u yale
2: nomu
0: akula doy nangul ba ta ja kulai ni la ko kula Arsène wa Arsène le au kulai kara ko akusun be na tu ma miss ne da My am to go conjured my play. Dreading ne jiggle Baba Lily doubt Lardoleka, doubt it will. That mag miss nearly my macula Lardoleka.
1: Any two young I paddle with Talila Dova, you are Cuba.
0: I eat Largo to retread the Baba Lilim.
1: Aha, in that argument, even.
0: Oh, yeah. La retread the Baba Lilim. As a listener, how I say, sir, baby, isn't it? Macalacrusal. I did. Bab Mali. I did jambalje dogiremi jebe parce que malen a dile mo yigi do bare na good leo da moda gelta jambal ga yeg jigjig nole e ba mama musa to goleg boy nole e ba jila tamada to majira mama musa da na ine e punch be ngangu bolo
2: na ne jigi tura jila ine le ya ai moto ta bali a kinga
0: ah ma tura ne jele ba ngo kwangi karale en ya ta dene ne da ba jinja ka rugal dene le be La joy lejata de ne kanje guide lo.
2: Kai.
0: Nga ba mamis ne ka kul magna ida ganol. Eh. Ngino le manjanse ne ka urkarde. Ba dobar konjele akunda bo. E karsen unali akunda dobar konjele. Oya, nga bu oto kula gi nya ba junda doide ta. Ngino le akula doide nangel ba. Ndo kredi kul ma egi etajuni nu no ba de ta e ba jeng. Ba mana jeli. Awan di moto.
1: Voilà, j'ai le jatabia. Ben, voilà, douze, une bonne dolba. Iris, n'est-ce pas? Il y a à la licare, ma pédipéba. J'ai goûté down et d'accord, no goûté. Boca iris, n'est-ce pas? Toujida, déca, d'accord, no goûté. At no ding, the cassal, ne cassal, dundoka, une bonne cassal. Donc, mal, kubu, colada, pedle. Noal. Ba bobi jele dey bele tu ya dat dey bon ta wala wala tu ga di lue bisi je sud voyage le kara ko de sire to akore tel kaut la akola tu du bobi da de benji da ki be de nol ne do jile de kara tu awula
0: e to burba ta de ne biwa
1: na wala pa ja o to ge ya bari ta de ne jawala ro
0: jawala da mai o to ge ya bari
1: ko ma
0: e to buru
2: Baba sensi nana tajigi turaji tuneli kai iraji bibar doga uri romdi ada Nejeli ay dedije yan ay geje mangje bu jampal gutena utuban bu bishije bu nejeli ay geje neli aba rasa Mr. Sigma buga kari dokul gere romdal asa arsen le male en gotar be yato isinde pajena nejeli no nakinga daba na rene wanana
3: targa utura nele di kujiba yel do sisi se igi to kankan gisima bu pasije batar
1: ya ya ya rengode ya nji uda karaba us kobiri ba wakulu osije ni kar au wula
3: iya
2: wa wule raje be ka do bugata sid kai ba be ya bani ya wanda kai to kula
4: ya ya ba unewa ba jim tar ngunele kora uryanga wa ngunele kora uryanga ba Adeline
2: hai Rosalie
4: yali ngun
2: to banwa
4: buga ya utura ta se kari kari na apre do ya nda da to ban bane
2: kai go kon to kula ya mare engi ma odnele to ibuga bi ba ma unja dine
4: libara ne
2: kai nga itale sidensi arsen ne olva mama ingwa targu dom kulu tulu kara da ba woni wanku
4: sensi arsen jibara ne to
2: nga tale nele siden doglin dojele kana geri baba baba bogne dense nana de ingaki si si baya kula dang kanana da kul gudia si baya tele unda takita nana ine jena ugeje jambal gtena udi ngubgubu goleje na baba na kunda
4: jambal
2: do barli mama bin ba na andogo voiture bin akuga la retraite wagna akuga la kona numa
4: arsenal sa hotel bi
2: no kulna kugabi wagnele marane.

caddoru mo tarla wurna akona jartu korido ti sirma caddo sirma kamru wasla witude kandik magano wuro awe dosi ni taqa dingur bi pirlay blam kayno ama se de captura radio chat ma kandik ga se dakjo blam ga se dakjo kon lay blam no se chosukti radio ma kanno se kalgi yango wi jax se nday mat radio do day la ma hund fay warana blam no se ma hayal 40 far belena en lamno susse nday jarma da bil pay bay lay day day diganda hay la sonor ki singen ganno nday jubbi da jubbi wenim no nday dadin ma chosukti radio chat de ngarangel ma se nim tala mo ndiga susse ko jongene day bon wi to day ane ko wela kanu ci radio chat ma gadda o saraw me jaxti cabine technique nen gano jomba da nday til ma xawsla de das bi nim bay galam hono ci cabine technique chobwe gabriel ada chobwe gabriel mi yeno mar tik lir yango jengmel bok lay bintu amat lan din kubra ahmat mahamat jax micro ma de jonati wala kara wi to lay mono jong creo menandi andre suse kawro ra ngil tego nat jamba hanaw ma sen nan ma gnam jong frenki wala kara day ma kanu do da naw ma sen ko ma jong frigim no jong fod be wa habbin nin gano ama ba hanaw sen mondo ni jong su sen hen lay mono da kabilu mo hayo fe ma da jono no kanu ama mo ma kanu jong be boydi naw sen waram kayno mo ci ja balay nin gano bam ko kanu ama naw sima ko se hanna ma jor na do sen wul kay lay blam no na frigi wel balay en la su sen na di min wi min war di me chobbe gabriel ma bo jone day di ma kanu da jono ko bil bay fu ko so mono jax dal ma ka go awi do bi mesum kay la di fer sen ko nani nin ma kanu wasla buitu dama hay dikase ci sukalam hono mata war sende il faydo dal lay bonjour karo ir kem ko ri pala hay digol ka sara majo na la tika awela blamno ama bul jaktingon ara ma kam lawle tingma nin ma kanu ma o jun karo gelte ko nat jamno na jun free do senin kayno chobe gabriel

0: ada dosen di maga job baci yang no wiri jor mar ika ti idai taiga job launa ti Coris Bank lig njamena ka jom kaino taiga job launa ka jom kain dai bar sma ti quartier ma walia barriere se hijar ben dai bon bon waytungel te ko na jamni ndaka wasalam haydi frigi di joma ka no set bo ben dai kaina en lamno su senena ta ka no waslam haydi frigi ma dak jom do xase di hijar dai do se lanta la dai taiga job launa ka no dai kaur ma kale ti wala sme diagno hay ganno do captura do chat se digano na sen waram kaino ding ma bay ama jetu burga ding wur fare dai farim hijack jubwa werka naw ma senu kay ba hanina tangu dose li chekre kan lumunum ma wa gado do kalgal ndom haydi ikri bili ndom haydi habili kalumun wo bo tigo haadi hur besge di wur ikki galam hono ama jarn bom haywot freeki jak jil kandin ganon do de dabu bu dobo ding dose sino lumuti wer dose ni tamnu dakarnu jondo far jakwa aday su sen may france lay mak ki kalbil jion ba yangni nar wala aday ibag yangju bu ba yang mom no war mar chon yang be bil ben lay mak a sen mo kay lamno a kay me ga yangni lay bay ding mak ano ando ga wa mo kay na en la ga wa li tradio no mangambe gitling be so ama ga kalmo sigi yangni lay mak ay fermo ni ling yangni lay mono kidding ma kanu ma kailesen kaidi ma kasen kai mi kamba kantisen bi wasula ha ding ba yamno ba yamno ba ding ma kanwa kanu war bi di chunro ma ar ma chunro yam men lai ma ba chunro yam men lai
1: ko ji fagir kino ko bi kini kino ji war bi di kino na gani la na go fa ting ba ni wedin ga wa di gere gim pi mbar ga biwa ele re pir ba o pina kama ga wa pinga na ti tu al ra o me pingi lele ger wi go ler war ba wa do da chure no bus mo ler mbar ga nwa ga le ri ya me sa pi o dem si mo sa pi o mai war no ta mar ga ni yang kama ai ma hi ni jong mo ya la hi ni jong mo ya la mai ka si ja ga den no dogo ya ma tulu mo den ga dogo ma tulu mo den na ke ri wer war ba ile mai ma ga no ma ni ri we no do ma ni ri we no si wa yi ji to lo de de di ma lin kum so cho go de par dai so ma bu war ba ya si gi de de cho go de par dai so Jogo de partai sama abu arba ya sigi Kamai ma manga ta dobo man hala dobo hu sangin la wogo Dele kolwe ko tong ba kolwe ko tong ba ma abu arba kun ya ola Dele kolwe marakai na kolwe marakai ma feris bo jeng war bo dala Dele si wogo tumwa dora wogo ni chao nai bon la shugu bo so ya ola Dele lele kabiri ko arta bulo ka du bo so wel bingni
0: yesu sene my france de marse ba yangne nar wo dai my france gano ama haidi den bili bon lay jong wo ko kuy wa haidi den bili bon lay bayni ma ga kol mo ma na bo wer bu fali tim no abay do sin wa dai ndiga su sen dai nar wo dai lay tim ma bay lay dai highway di den ane adai ndi bin wi na ka sa bitu may ki sing ma ka jax dal ma do bini fere ko na fere yamme bili jong Now, ma sumo kaila sen bilegi manja menem kaila dingil maga dinga central electric maga no u maga kalbiligi alem dengbwenin dobe bilegi ma farsham kaino ama mangu di nao ma su adai di maga se mangu sumo kaila som no fin maga haidi lagi simi denga no wadu na jakdo vilme dengbwe galam no fin plako ni di bange adai tingil selanim kaino di maga mangu do kaino galam no premier ministre la ala mai halina a hayi lingor giga mang wodroben mukaila raw kongil nidinin chao chao chao kaahu amangil masen ta sen udigen pasla ada tingel masen la nim tano ana de kili yare be dian da kaahu ma ka ale ka mang central electric ndi pilmutiga bawara ferjar nin sungun mo denno ale kala na de kili yare be den lai ada de den lai nin ma ka hu pu ma hay fer segina en la adai na ko we na olarab makayla minister ma war jongore docteur ma bisirna la hayang de wanwa reni na ti radio chad ma wani na kano amati ting docteur puyango tatata blegi manja mena no kano ti proxir ma hajar la misno ama chig bu hayang de nani ni ma kano jar bir bara swara la dukolay ada tingel sen nan ni mutano sar hayang bo sukna kana ma haygo de nyanin ticket sikna nin gano tika kol my life lamno da kanona ma haygo ba jaxena ada na dai gano ame tumna nana nin ya sulay non nin da kano na wir sir char bu to be vilma jamen la ma puka kolera na de nani chao ti proxirma hajer la mis ada manala la jar yango kisi yaw da ci ki kolera ma sen kayla ti hopital ma karal no da tingil ma sen lam kayda minister ma war jon re dok dan gana da gano was la bu to am yordo be na chep tu yordo chebe de sabuli ayde yordo chep de sabulum kay pam hono fin rignaum da karango du worni da gano tiga gogon ni sukne la damno ko kon hay hu ko nin tu sama kana kar fin na worbe da fin rignaum bu la ba ka bo ngo di wu gam wu ko tel tel da no ka do rin yang ko en lamno ama nga ding hore ding mai rin na tutu nin ma kana a gok hayang la blamno am hay danin ma hay gin wala berka koy wom de lamno koy urila hay moti ligi bon la la monita ndo ferri be kala chigin da monitu ninda kala imno tumir na wom hono daga yok ngo cheblay bay ma gamin jong dak ni wa werka no ana jong hin ka tigalay blamno bay do kanon na may ni do se ni tawa adai na ko we jup ma kano bir be hay swane jongo di griya dai ma kano hay jong be da wala blamno am chawno ma wa kano tika asi bena ko kada kanam hayde den se jarma sene wala en la président ma association ma gadi la kazak ma kayla coalition des associations de la société civile adai na ma su ma kayla mahamad ali sayed nadin wang ben ma kayla hayang wodi rawgi rawo ma kayla bo su jar ma kayno ti public ma built-in ni ndaka no jar ma haygo nyan ni tima kano ji taba chautuji league bo ndaka no ji ma hun la boyto ma ka billege ba inta kanda hay jam tiulang kara nda ses kara de wore jam hay tiulang ba inda dauki do wer kana bay kawre bay ni ma wa kasin chaldin ji mur ka yin kai mu bay do sel ella ada jarma puyang wala jarma ti conseil national des affaires islamiques ma jarma pia kurma ma pil wala ada go president baran mukaila abdrahman azato daout adai na masum kalyan rog di proxir ma salamat ma soni mono yang de urgi chimblek ma amtiman ni ferwar kawma proxir ma amtiman adai war ma soni mono se bo sukba ni dakano ndo je wang jakba chawtu ndo wang no ka imam no kanon ndo ding olima chawtu lay blam ni dakano ndam hay ding je ma gal dakajak mutay bay ding ma do ferbon yo ka jar ma charbi bay dosel wadai se kal da ying pelde sous-préfet ma bara zoom mamad amad sale blambe president ma conseil provincial ma proxima amtiman suleiman izaka abdoulaye sar dal tiulan kan in dakano proxir sen tino da jam haynina enla ligma am jarasum kaylam la imno projet suede yang de kang hadgini jar ni talay kang hadgini sam khating ni nar no dange ma yakok bara chinin dakano nar omno awdin jar ma wara siryang segdo tading ni wer bara dai do sen ho somno kang hadgini nar atima kano naro bin kamli na din sara dai chikma piyang wara to chollo no ma pawa wer chikma tikring ma kano yang yar mi dian da kalam hay ko ruki hay ko nyan ni dikin ni da kana chik sen mu kay lam no am jom bon baro wer kano wa yang le chiki dai o bin mar kan ko chik lam kano bay do ro mal kay ding pam no na ko we waram kayno nwan chawtum no jito adigbe na kan wan mu chawding mai la bay do sen wan nda kano hu sukun wan tilai ni nda kano na hu sukun kara ti ba jongna diga diga jub ma dan kan be bayniwa jongore taw do do sen ni ma kay do ndi ayi da ka no chobbe gabriel ti kabin technique de tikliro jengben bok bintu ahmad wodi kubra ahmad mahamad ya micro jong creo menan andre dai su serena diga bo joni na ni ma kano ada ni kal ko signi min gel din reverend pasteur sergunda soudi jonas kolgi yang le may hejax ne kawrma ti sirma murbame banglere su senena diga jam hay spay ama ba dawe da pamno tona yang be pa

0: yawa mai kalmai wo kawo zawul da madina vajuwa yarma kada a ko faka da gil madina waliya mai to zawul da ma pastor da madina basi a ko faka ya da gil madina gasi da kina zamai dan aiwe laza pewe wala za lami zai ka jini wi ga technicien kama shoko za lawo zama ka fara jo chat ne kalon yi wo per dibiri madama ma vai dan faka da gil madina abena mai to zawul buta ta kina kalon yi per dibo technicien kubra mo ban yo
1: aye ba ngata ha di ngata bagate aye ba ne wala ha ida ha di manga gamsu ta ha di manga darosu aye ngata za su aye du fana za su kirwa du zai du sure bai nan abai jin mun din zan du su bai nan rai kirwa du zai du su aliwa aye de wutu ne mun mata yato

ma capera du Tchad, be marsema kunye no yabajola kone dam refa yuke pele kavite ma kabe danyuya be mali ma mo jombo njemena yo to shu akuye yuye ban chorma dine Tchad lecte we chorma mo za ki motra we ST2 putain voilà SNE main vizani fa ke dagulma dine farsha yuye ban chorma ki akba se wow fo fo fo fo yuye kogora natoro yume do yebo bo ambo pun ministre premier ministre de Madina Alamai Alina du Kalge Gnezani ko kaga yebo mai mo jombo ko zoro zamai aramno dan do far do gore rei ka rum yun zamai ke Madina serpor pompier pompin pompin ge dura ka rum yun o ka zamai so to gor gonga bo mai jombo nay no nay mbe na yema na biaza na magapel ba amana yana tanai da tiya markoi madina snn wala chadle aga kaga za anjole wa kan yi zan jama'a yau ga fuya machine shi bibo ko gore na yan tana machine shi bibo gonga wayo kuma yin shi aga luwar jogbo wala se wa kan yi gure zano de machine shi bibo ko ne dan da furbana a habra da kaza na maga pelo zan jama'a yau luwa yitu bana mai ya ta jalu a patan yau na yan tana ta ministre malwa bu jam shute sermani ako to ministerio ma fa bu de desham ma konaramu kebne ya la chim chim ka kem bitlaye ku gurgon ga yora do bo kana bergwaza mu ya fa zani sham konara dan jamena bo sham kon manara dan jamena bo ko afika zamu shuta ba za ga lwa pul hospital ma din karal sham mu mu ge gun gurgun ku gure za chim chim tamer mai ara ma pujir gabaye ko mana mu be tattargini a ta za gulele ko da wata nabe giban fafilu bo giban ne bo giban shingbo wala ba tsomare o ko ka sham kuno ra wo ri ro wuta wo ne joye ra ne bi bi mai mo luwa ne se kan da ngam ngam ngam ngam bon bon bu ma ro a gi man gab cham ki so zan ki ye tsoli a le ne ka ga yana la ma ga damur ga la ma pa ro wa ne ni ga sun ro ro ko ro mo jo kale ma ro bi ma ban kan be ka za be la ka sham kuno ra lo na be la ko gura fa mar ga ri wala be o ma yana sa bulu sa bulu sa bo mo va jo pro kamoke majoki pro wal bab wala la ma yapu waka fala la ma yapu waka ma yapu choki ma jonar bana matene won ban pierno wo alo kolo sankene la lo kolo sankene kar bana fa ma umar dupel chama ina konara wala chambre juni ko absain ka jene dam yan tambu ayo fala ma yapu wak pelika ma yapu choki absain president ma kazak coalition ma association société civile son citoyen mamat ali seyd ako te jon tourner non jon kano ka les an ko kalte jam ke shilki leki kalte jam in jorma bansrin izan ki inzani ko gore ako kani karge fakema dini bulletin projet ton ton adan bu mata vanin wo yo kalte jam ke shilki na teki bo za bun cham cham piyang piyang vano wala pato vano ko pa sa kana ya zama na kal jam ya na kalte jam ke shilki na yana tanata be marsa man shi ga pele ako ye delegation ma conseil national ma lwa bo za du per mamadou te sur chare yo par go vice president ako do madina abdraman azabu daoud ako kalbo ya kalfa kama dina salamat kalfa kama dina salaman te dizani ka makre jam jon tenera jon tenera pe jil taya ya ako fa bo na ka bu kalta jam ke shilki bu du permote du mo ban mo dan bu ma bi ka mo ban mo shin do ki ka kuma rai prefet ma bar azum da madina mamad sama mamad ahmad sale akoye agun so president ma conseil provincial ma salamat da madina sulman suleiman isaka abdullahi akar gun kafani awo kalta jam da ta ya baza na madina ta sirchare bu ma ki mu ya gun ka na ku na ki za bai mar sulman fakema dina amjaras projet suite yo projet mo don teni ka don woni ka fubu mayar mo ga gbadur bere ka ga magalwar ban fa shesh bere te kina be kalte jam ka shirki so na to ya jam ma pushu yo da don teni ra ka fa bwenira kal da yi na bu mai za wo mo ya ka gban woni so asun wo mo so cin bu chum kita bu dole ka ka wo ka fa bu ka be bu shirki be bu ma ke jab jab yo ma ka war chu ba ta sale o ka ka ka ka ma ka ma ka yere
manye fin ola monte salo de hecho gluyen kaka kaka gaba fin gino oge boni ayi no no kaka kaka makan ina va mo fin yoza ni fin tane yo bra kule o za za bre ki pero bre dole ga ni aka ji bon bre maro ba yi manya za ma jonga pepe ma zon ban bre maro be aka kin dole ni gami zaman ara zama gbara so amno so amlanta tum ki be mazasir man aka gbomo der wal mazasir man aka gbomo kar ban fama dan gabe docteur ahmad ismail isen aka yi pa mai makal pera aka le zan pe bre mo le mo be jel bre maro mo ta ka ma yara mo mai ara mo gbar su bere ka bube makarwal da fali mai mazana mai masu mu ga yira zama ka pera jo chada chocham jaman minute jama da pil telefono be mars ma verbe me foi en que pele ya badola me ga jen viga technicien ka madame kobra ka musho ko zala fan kembro technicien yo so ko pri ma malani me for bana moto de lansumi o ka jo wali nanwo ka ma yuka fa ka ma din gata le bien.

te day mako ma wono robin chap chap ga ha bar ngam nang sando ni terna kan haram sen ha gi dollar na wona ta ga da wi ga man ni le ba sa kan yi tim ja ga kar kan mura da be le pido ni be mu ko mu kala ko ay ngira wa cha ga mu ga a ji hebu da mar wa ta wa ya ngam ngira no samir ngi man ga yo mu ga a si nga day di sing ga yi ga chal an ni man ba ja ga wan ga ni terna go ki da ngira ko da ga re ngira ha la ro pido di be mu ko la mu ko ma ko ma ma kala ko la be le mi re da yo mu ga day di ben ngalan ma ngira ha bar ngam nang so ndio dan so kurum na ri ar ne ne lu nga na ta na ryo i chan ga ti dem ga is lu nga na ta na ru lu nga ka na go chi nga wa ya ibrahim mamba ta mbo mi nga ka na go ya lu nga ko la o mi jom ko la de kabine technique ya te dem na ka set ma ta na bar nga mo na mo sa ndio mi ya da mi cha la na technique ni ke de ke ne ga je ko la i chan la du mo ga ran ma nga du mo lu mi chan ga chok be gabriel a i ton ma cha la da gram ga de mi cha de ga kubra abakar musa yo a cha la da gram ga de nge de go i ko i cha de ga kubra abakar mahammad day dran ki so yo ingi ade ko ngada dran yar wo ma day higa day abal ngum no ya ya baler ay dem ga ay ngi da wacha yo mu nga ille ay ngi wacha ko ba sakani ite min da ga kan kan la be le pili bi am go mi karo ko mi den chafa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Assalamu alaikum jamana din jamena fada radio chadie yakko kalkal fada radio chadie nades demba dolmian feran chirungo stajeran nasaram manaya kidangide chaddo dai nangide di juchin di rokosodo kabin tekinigi mahamud gasar hamadin kentengon tada chirungo stajer tulodie njereado technicien centre emetteur gredie sokibo fo microbe kratamando mahamad adum hasan chungono da abalmi ro labbar ne kranien chiro kabin teknik mahamud gasara rukudina be kali chotun jodo na karno
1: anbar kwado ya karama ndi kaunyere weya glaru manbar kwado ya karama ndi allah gaji karama ndi bali jara jara karama ndi adrama ngenge karama ndi sangka ndi glaru ndi manbar kwado karama ndi allah gaji karama ndi yakora mana ada jina indiro agare ada jina yakora mon ngoro abana yakora mo ai golo na romana ai golo garla na romana kadiwara na mana abangi kadiwara na romana karke me mana jana karke ajin gera na de karke me mana jana karke me ajin gera na de tindira mana jana jindiru jindira mana de ai guru mana de na ai guru mana de kalila mana de jaja waya dauna akabu jaja waya dauna uja jaro gorila samujiri aga hoga yanna gamba ya jallo zo yana karata andalo ndi bendi ari kulo ngai mura ira lo ali dai de mai mura ngai mura ira anka ka de ni ndo de mai ngai na bo ra na ram de mai ngai na bo ra na ngar ga de de ari mai da mai ari ngar ga de de kanga na mara go ta je ni de ni mura ngai na bo ra na de ni ndo de mai yanna sambanya wi dambo yala yanna sambanya wi dambo yala yanna sambanya wi dambo yala ngai mudai ranga ga din ngai mudai ranga ga idari kulai karada andala ngiri ai tarani kulai karada andala yala de nimbadu jodi akara nu jai da kala ya jaraka ra ra weje re ai da kala ya ma kala ge jala lo ga mura ka ya bro jo gari ge jala no yo mo sa dar bulo mara ja ne ni ajo mo mu sa dar bulo mara ja re ni ajo mo mu sa dar bulo ja ra ara baranga te le ni jor gala gani wa mara allah goran jor gala gani guru gu gu ye da na na jor gala gani kabo ka de ya jana na jor gala gani ara baranga de le ni jor gala gani go wa mara allah goran jor gala gani guru gu gu na da na ya jor gala gani mari ya garo anya ga da kala ni wuri go wi ro du ni jere isai da be kabira bara ba di ya ja man ta da ngai am ba kaur ja kae ma ta nda ta ja man ye ro ngai am ba go du go wi di nda ta ja ja ye ro ngai am ba kai di aram nan ja da kala ya kai di aram kwa ba ya ja da kala ya kai di aram lo le de ni ba ya lo tan ba ya wi do tu ya na di kar da kirjen do ari ro gwanu jano so yararu da do be ha ga ro do be talab mai da ku ri ma la ro ku ri be ma ga da ma ji nga la ro nga ji ur mai ju wi zan da lon to ra de ni be ma ju wi zan da lon to ra ai da be ma
0: ya ko miti uwa fa da radio chadien ye be ke ke chade ade ke che maiwa Isa Jibirin Ngoro Adi Wayo Blamarewan Katis Rumbe Fando Kirini Yura Krakon Da Wa Kirinjin Ako La Barnde Badierango Karangari Nundi Fanoi Kurayo Bindo Zirido Lamar Nalafe Jamaya Kala Kureye Chodo Aldo Lamardo Kana ye darasay ngoran jammenay kore adi chorambe wono nondi jamanga ya fannona nangare nkalodi ngalaw kon gon kala fore yadi wono ndoy yewno angal teewuno kal kala dawuno kareora dawuno nokon ye tilkinuno ayi ci di ayuno ye nokon ha sabon tilkinuno sabon wono kerkedo kana ajar la misiyanuna ari charambe wono ngorodo ari karal yandewuno bayim fankina ari kasado kolera gay kurawuno kamdo alamemme ji jay kadawuno nda ndoye nan kareo ye goyna da ala har dinun waye kamdo wune alama wololoy golkina yidi ye yerkina yidi wa Adi tiye nyono ungu na adi laptan serare diyoro goro yado. Kunu adi baka choye nada umakana kura adi karabaye. Adi chat elek adi farsha edie. Kunu choye basari kudo. Sobo adi nangando. Awul waziri lardende alamaye alina. Todo hal adi wa ngallara wei. Ye jamaki dawanga e kurunga kurungire chitudu president ari kazagi president kazagi de mahamud ali said ari ngorobitaro gay kuro ngorobitaro gay sirade jamado mayaso yam adiniso yam wara angala lardieso Lamar do larda choran eiro kalafe ngalao haldo ari galae. Haldo salantie lamar do daraja kalafe. Nadin ngorodo ye bitikiniero tiri. Kure nadin jamama meo yang uranga ero tulotu loro saangire lankodom. Ye nadin nado barazum fatara tiri. Kangam do adi legine islamie larde chario fongon kam deuxième vice président adi legine islamie larde chario Abdurrahman Azalu Daoud tiesur kerkedo salamadi arkoto ngura amatimanian ye nadin todo haldo lamardo kana adi Adini, haldo lamardo adi kalafe, kure haldo lamardo kana adi borondo bara zumcho isera, Muhammad Ahmad Saleh, kurado legina adi kerke, Suleiman Isaga, Suleiman Isaka Abdullahin, tenderi ngayo, Haldo Lamardo Kodo Tulotu Loro Gala Yamara Chasana Tulon Daya Yaya Kraya Radaya Anglao Keche Kur Kichae Tantama Radaya Anglao Jamaso Labarnde Kananguye Fanguna Tanda Wano Labar Kam Rosan Dubalem Telem Gais Kratomandoye Muhammad Adam Hassan Chungono Oda Abadimi Ako Beina India Kukreya Dikra Ninchi Yena Karino Legina Islami Angura Torbayuna Isa Ramadanuna Ade Ye Kokoireuna Ko Alama Kantau Hindindiuni Di Kungali Indiuno Kongu Ade Burgan Kulaidui Soto Diuno Kwayembe Labar Chununo Ye Isa Ramadan Diuno Nadin daran da miawono bayina di fanni miawono legina islamia ngoro torbaye nira asa ko fidon luko umbe kuncho kongali yindi konum ari burka kati kuleri yang kulonum dun minari labar ngutamo choro ko viden luko bum be yong bro al challenge ne islami yang gro tor ba ye masule yang go ya ko wan yang gro ne yang gu cha kwango sarau chungi ye legi ne islami yang gro tor ba ye uno isa ramadanu ari ko ngari yindi uno ye kongu adi burka kati kulidi yang kulai duno ay labar gol chono na satan kayle ko waye tenu no lejina islami yang grotor bay bayina di uno isa abdramani fanchao no choro ko fidon luko umbe asa ari ko dono yon do wal cha lejina islami yang grotor bay masole yang go ya ko wani yang cha kwango sara uchungi ndoi wa bayina di fancho isa ramadan ndoywa bayina du fanchi isa ramadan na ya gulchine isa ramadan ti dangi fanchaye amati ta tiwo isa abdraman kya gononi isa ramadan ala fantra marikiye mai mahammad musa gadam chef de canton kanembu masakuri te wono no ndi jamata na ngayo fanno wono ye karngari wono ye ningali baru ye wono kabu dai kora wono incha wono kam adangana muslim di yanga e wono dandal ngan lorant lutu lo krai ne wono no ndi yamuno molo shauno fe manuno yankulo berambe wono tanta marada e wono se fi ala e no ndi wono kalando tiri bari awade kikeno wono kore yo wono no ndi e chonana wono ngallar bolom karana sadana wono ala fan trabare kidi mai mahammad musa garam chef de canton kanembu masakuri te wono jamado dana ngaye fa nono ndeye fa kine wono kana incha dai kora wono ningere ake chingu fa nebo wono ndoye ya wono dandal gan wono ngura nga choran dandal ngan lorant lotu lo krai ne wono ngallara fata yoko wono chono sari nono sala inchi sari nono kore wono yewdo waya yewno ngallar bolom karcha nangno yalto fel wono be chede naara sanche chede wono no konda kerro yekona ala ko mani may dalawa chode wono kore ade yeda keche adam baye chunguna wala de pele ay takke braindome asan yowlay adam irimin dana masakorin doye wono jama mao meuna yenge kenten karnga nga yuno nyuma baka no tiri kosa no lor so do no tada ngide ye ari asanna adam chungana oda aguye kanta wiye ko ngu meun uskona kurtu kangaram wa kasari uno sai na di uno jore kichira chare uno ala nan kam chir gai uno wa waran uno yo wararan uno nga har de sauno kireado lakiem koirumben jabarian uno musa shukrian uno nga harte sauna alan kam chira gai uno adam braimin adam isa chunguna oda abi hakin jaman on saina jore ke chira chere uno jamado group ari yowi ai takaye che lamara ringal lar daye kidaye uno na jaso dari jore ke chira chere uno tadal lor sae uno rangandi ngan ade abadi ngan abangu liang uran nga yar de saun jirado ganga farsan ganga madangiden balaman kore jirado ari kurtien jamado kurtmesien sen nga yar de saun jamado no ari ye kurtmesien nga yar de saun nadin toira sen kam karso borad ar de saun alan kam chirgaun yusuf karran ye alay ari Yusuf Karan Alai Bokon Nuraddin Gogun Jamangiran Wardi Sauna Njirado no ci la maradi mumbun seinan maden seinan Njirado ade jaran kati musurayen seinan gardi sauna Jamado no ade Hasan ade ye representare Hasan Kalakale Jamangono Wardi Sauna Alai ye adam korein ma kitchen Somailan alay asan alin jamangida wa harde sauna ala nan kam chergayona ala nan tantan kamin kamin katte ko da yaran ga da na goyene won goye ga sari kirnon haji halima jibrin abakar aribar ya kurambe do kana dana masakurin kurto ambasannan chauffeur do ade abaka kedlay lawfi takin tira kurawuno ko dandi o fancina won kasa ko wiyedi won tira antungo na yuno aringay la barba fu manoiro walcha won numéro téléphone et filoir yindin filoir fide yindin firakul luko un ala fan tra wala kidie yeyi kawle kana ade maido masakuri gul saide yeyi jira ka kere anno nonu kay gul chenje dina bo afam kuno yen no uno ye kuru ye manawuno ye ari ta gul chenje di agire di dun kam don da kuda yo kam be me ay kwato kumari mai kampeni mea kichino kukam alafu anchino kai gulchichina bo ndo iye fangso ama kengi ala yadu ya kengi dikesei ku awari tivi ada awari ngala kano inu dobo ngayo nono mende katara selenja kenta je kungu mende una chok chorangi kana shari tamane kentao kana meo musulmara gangaira akeskebo minde kantao meo shari tamaina gollimea fulu bunzuye kwa kwa yane adun kwa kwa wara burtutu chesiri kana nalan kuro dahaba kulo kuye nala ambe dahaba berege ama program ala yade kai noyunu nengali atifuro jujiwa ala dango karto kai noyunu do dalari mana te gandara kiruna kondo ore meae ngora nga choran kam kichi hai ibo ala ya duya kengere le kengere le ala ya duya kengere chiri ala ya nosa ari ala wa kambisa inchi bonu ala ya nangwa ngura ye lorambe nangwa ngura adimbe nangwa ngura do yamat kolein solo dalin solo kake chatoi juure diye wa kiske ni wondie do kangaki a wo kangula a wari remina ti kambe njo urediye ko a wori ta mengla yeni sandie ni manara kartie ni ya jama lardo choron maye diye hakuma ye diye juzi ye diye ndo ye diye nda wono salino do unja ya dalawa yibo asham gona ya dalawa yibo halla diye nasara yuno na kincheci lidor me awono kula sin me jom kun nudi yuno zaman men dayan sami sonado o kana dal mo layar ga kokora ko mo lay sami sene o ye mallun no amma kangalla sala inji to ko sarini do malluma ya to logol kino fanni ayuno zaman wono nebi musa yanuno dalawa duribo doha dalawa duribo duribo duribo nebi musa ikeye na ko nga arfai yara njuraka indi chodo inchi awala yiba nyene ne wono inchi asali no ido yiba nga do ndan ya de kore ma diyo no jasus diyo no kle kama di gol sama tilie asali ne yiba nyene ne kama di frango inchi kya wo kwa no nta jasus ro na wal ko na Allahu akbar ala jasus ro wel kibo wati kallare miya kelvin kala kirsu tidi do re miya tadde toro tidi mei dore me tadiso meso ko larda nga ekiri arim fo yegulle nalan dandal di fada ala na kwa tewa nalan dandal kunuike nalan dandal njallo nalan dandal kenjelai charcho fisu adi nga yawa agire gul nyine na bo nda to ba gona na alar me orona na dalawa ye dalawa ala te ye india sinikre yenwa ala nangom kuro dalawi nangon kurawa angal dangoy ba telefon do ura una yalla nadin tendita kolen kelia alay inchi jaye chotlo farangi deringa ay furchi kura adna odiyo ko wa goy guchi faranga mata ndime woni me ngri yuri yuri de ina inchi goy kuloi gaya ala die halbul nyine ya die nakin cheki ridore me anjian ko nodie ala fantra ma reside ye ndiango rusuno yakko mitifindia fada radio italien jamaso labarndo yo fanno bo hinande yo fanno kala re kenje kabin teknigin mahmoud gassar hamadin kentingon tadan jirngo stagiaire jirado technicien centre meter gredia isokibu fo microbe kratomando mahmoud adam hassan chugna oda abadi mi andin non din komani maye dia yu yaido kala kille ala ko gabkine assalamu alaikum.

bangi songan ge do te i kut mi gi di mi imberia si to lamam te te ya kar si gir ko ji ge adi ya nan do mangar toralta o ya djb o ya na jas na ban ji ni kembe ke njame na tlad na un kum kon ga i ka de nan bir kla yo an bir ka yen to nan si si ngi de ke malanga ke si ngi nan gir si ge nenan bisite mbir kla yo ngon de ke dinga ma ke ngon nan de ngo ka de ni ke toralta daniel Turalta Daniel Niba Gutok and Doko Jogi Mehena, Jiko Kinjikemeto, Nibai Kem Labdan Nindan did what Nibon, Samaritan, Nibai Kem Baker, Jaminat Ladin, Gatojigo Moiku, and Rated B. Bir Clayonto, Nadin Sisi Girkojia, Jangar, Injikem Baker Sarto, Girkojia, Mayingar, Injikem Baker, Kumrate, Baiton, Ya Nika, Rigol, Bayer, Injikem Baker Sarto, Baiton, Gedig, Kinjin. Kembe ke bangul tu ke malang ni nan ade ber kelayon tu malang de. Lokuando taba tu kem dugi ade jebe ciringai bob tu bai karte arte jumala de sota sukni.